0: This is Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
1: Yes. What a long way. Yes, uti nasareti ni. O wifu anpe. Emene yi. Aha. Ene ti ofiyan. Ope lu wan. Ode eme ji o. Emene yi. Emo peke emo atele eme kalo. Yes. Mwa bise yi. Mwa sugulu le. Yes. To be one lady, let get up. There, tall and wa. Amen. Ye. Bemi Lebanwa. Jack, I want you, monk, a cunning palm, your man law. A fe beere agbara Olorun ka to lo idi ni pe eni ta fojujo eni te mi semele eni ti gbogbo oluso aguta ta ji re ti nbe bi semele eni ti awon akori ti nkori semele eni ti eyin gbogbo te du semele o na ni Jesu Oluwa ohun ta de fi semele ni wi pe gbogbo agbara laye ati Olorun owo re lo wa. Ere ojo ta tin ba bo ba tin wole pelu e ta njade pelu oruko re ko ti isibi ta gbegbe oruko Jesu Oluwa soke ta ti kanjogbon ri laye Olorun to fe se nkan tuntun bayi imi ni ile ekini igbodi imi ni ile ekeji pe so pe won bi seyin won subulu le agbara lo je besa agbara la fe bere ni bi. Tori ati rawo eyan ti nbere pe nibo ni a pejo si kiran se be e lo kaye won e ja mo nkan ti an se nbe ori ile ta wa duro si eni ta duro ti o lo Olorun lai de pe rara ara sa mo lai pe rara ara ibi ma di oja agbaye
2: amen
1: eto Olorun niyan ko se eni ti won e kegan re. Sugar nigba ta gbara Olorun ba so kale egan yo fo lo oniruuru egan la ri ninu aye Ana ninu aye Sara sugar ngba to debi kan duro ogun egan se kini o otan patapata laye re egan ma tan
2: amen
1: amen yeye ma lo sugar ani di agbara Olorun ani di agbara Olorun o wa so fun won pe to ma se pe mele nwa. Imi na gugu ti mo pe nkan kan o sele mo mo pe mele nwa gugu awon to do ipata e je won ma lo o se ri eyin oluso agutan e je gbadura bi eni won wa nitori pe tani kan ba ku ninu ijo gba nibi to gbe josin iwo na nwa lati ba se eje ore godo mura gan ba la boyun ba bimo ti to da bi eni wi pe adupe pe emi eye be opo omo lo bi kilo go pastor be yesa.
0: You are listening to Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
1: Eyin mama ati baba awon ti nwa yin eyin oru awon ogun ti an gbe ti awon omo elomi da lodo olodun to gba le ti mo bi obirin gba oko osun nitori wipe eni ti won wa lo mura kankan kan ye o de si pataki kani ko kan mura gan nigba ti mo ba npe adua agbara la ni disa ba agbara ba de awon to npa tewo ni koko to so koju fe ti wa na won pada join wa ni tori won o ri owo ta ni o owo olon lara wa yes o ti o sele niyan ni jesi waju oro mi e ma se gbagbe pe leyin ti won ti mu jesu oluwa tan ti pale re mo tan won ti gba ko pari nu sugbon iyanu lo je oba awon oba ta koko teni kankan o fokan si oba won oba jidide nle adi ti olodumare ise awon apostle lori kene nbe yen e ka wara wara lati ese ikesan ehe a to papo su eh bi a tin wo a gbe soke awo samo gba jesu kuro loju awon oniyeye to nwo ehe bien ti tejuma oju orun yes bo ti re oke ki esi won duro le ti odo won aha eh ki lo de te fi duro te won oke eh yesu na yi ehe eh Hallelujah, hallelujah. Gbogbo awon oluso ti ani won mo so oba awon oba. Igba ti oba awon oba yo jidide nle. Nse la won gan sibe. Ota to nso yo gan. Mo le be ka mi yo lagbara o. Mo ni ota to nso to nwa bo won o ti se o si. O ma gan. So ani di agbara Jesu nigba opin yi. Nitori pe nkan ti o to nkan lawe eyan pe ni nkan ninu we Matthew ni ori ogun o le mejo e ka se meji nbe o ba wo ti to bi agbara Jesu Oluwa Matthew 28 verse 1 and 2 eh eh e fo soke e soro gidi aha aha be ni aha eh eh la torun o yi okuta ko na lenu ona o joko le eh eh aha won wa riri o to eru ti nbe lara Jesu Oluwa ba ba se gbagbo daada eru yen lo ye ko wa lara wa sa ninu we Johanu ni ori kerin la nbe lati se kejila oni looto looto ni mo wi fun yin enikeni to ba gba mi go iru ise temi nse lo na yo se ani ise to tobi ju won yi lo tori ti emi nlo sodo ta ni o sodo baba so gbogbo awon ta wa nbiri a ki ise eniyan lasan e ja gbadura bi eni ti ise eniyan lasan tori a fe ma lo ka ma pada keni kokan wa ma jeri si agbara ta ni o agbara olodun agbara la fe beere fun gbogbo awon tan kora awon jo bi Judas bi nkankan toro na lo ma gbogbo e ori oke bi ti Jesu lo ma nfara mo ibi to gbe ma ngbadua o je won omo bi be ba fe mu e je nsaaju yin eni mo mo daada ni bi o ba renu sami alagbara meje nbe yen eni to mo o to mo mi to rojo wa kiri o mo ona ti an le gba mu wa iru eyan be o ma sun oni jima a fe beere fun agbara olohun tori pe lowo Jesu Oluwa nikan so la so pe gbogbo agbara laye ati lorun ni bo lo wa owo Jesu nikan lo wa to de se nikan kan ta se mele
0: This is Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
1: Number

0: bi Jesu Oluwa oba se mu ti an san gbogbo ipa bibeli so pe fun ara re lo fe mi e lile fun won ke se pe won mo pelu ipa iku to ye ka wa na wa niyan agbara la fe biri fun bayi nitori pe bi nkan ti wa laye wa awa na mo pe nkan se gere o si ye ko ri be ta ba ti wa de bi agbara yen mo fe ke biri bi eni ti o gari owo re ti run agbara ba de yo dide ona re ti di agbara ba de yo dide gbogbo to da laye re pata lolo ni agbara lati sajo ni won gba to ba fi aye re le fun ife ta ni o fun ife olorun hallelujah eba nki dada
1: hallelujah
0: eba nki dada
1: hallelujah

0: àwọn ẹ̀bùn kan ti sinmi sí wa lára tó dàbí ẹni kó kú kó dẹ kú àlómọ ni ọlọ́wà sọ pé ẹ̀bùn ẹnìkan bẹ láàrin wa tó ti dókun.
1: You are listening to Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: Bagbara Olorun o ba de lo ku onu aye niyan alaburuku ba won ye ko wa siwaju e loju orun loju ala o nje jije nitori kin wa ni bagbara Olorun ba wa e to ko nje lowo ato nje mu gbina ni ande bi ta ti bere agbara o fe dawo le nkan ri aya re nja agbara lo ni bagbara ba de ko si to dawo le ti oni te sibo ti oni te siwaju odidi odun merin lori ijo kan soso eyan merin odun merin lori ijo kan eyan merin ninu amere re baba ngbadu enikan sun enikan wo tan enikan lo re to le me wa enikan joko kale olohun o le pariwo mo se mo pe ba to to si kerin won go ba pe yo gbi ba gbi abi to si karun to ba pe to bi yo gbi ba gbi yo ma ba ti e lo bagbara ba de enikan soso lohun o tule ti o ma ru lo be e wa wo okunrin kan e wa wo mami kan ti mo ba gbadi mi o ti ri ru eleri o adura to gba fun mi ogun mi se kini o ogun mi se sugbon ti o sagbara bo pe nkan fun awon geji e lo mu kan wa wa e lo mu kan wa o ti ani a abi o ti e mo pe ogun to ti e le na ni so mo wa mo be ni mo ni ki ani nbere sugbon ta gbara ba de nta bere o se kini o fu wa un ta watch o wa jade ohun ta lero yo dodo wa sugbon ti o ba sagbara sa eyin o pe ni korita ko ye mi a fe korin ta fe korin yen ko ma tun ko yen lo tun ko e diju yen dada ori akoko die ni mo fe lo awon eyan olorun ti sadua fun wa beti oro ase to kan mi a gbodo bere agbara ki to bere oro ase yen

0: mura dada o ibita lo kan yen te ba dele e lo joko ti dada eyin te je ran si olohun olohun kan fun wa lori ofe aso te mi woji ore ofe awon aporin ore ofe iba se pe jesu oluwa wo so kan to yato oni idi ki won so pe ta le wa o ye ki won fa so dam o ye ko fa la kan sara so re ti won e mo pe okunrin lanu se lo accurate pelu gbogbo awon eyan ye sugbon na be lara e yes ko si nkan kan to kan olohun nipa ko to de tabi nkan kan in to se pataki fun o ni pe o gbagbara olohun bo ba gbagbara olohun to ba wo si glet awon eyan yo mo pe okunrin lo wole ni o se pataki o okunrin kan jo ni ta je so mo jo lepo nbe yin adugo bi ti mo ti mo daada ni bariga abule nbe yin to ba nbo wa si bi isoji e je mo pe ki ki po sweta ku lu bayi o na lo ma wo mo wa so fa awon eyan mo ni ka ni so okunrin yi e to wo lana na ri na lowo nje ta na lowo nje ri sugbon gba to soro bi ene ko ti ri mi tan emi na so mo ajo ni e ti dan kankan gba na o bo ti gba mic lojo na o ni bi ewu ta wa ti ewo o ti e ni la loju awon kan ewo mo ri to le meji o ni bi iduro wa o ti ejo awon kan loju o ni olorun da wa mo ah ewo ko to soro laarin iseju bi mewa ina ti bole emi na to pada lo nu go kan pe to lari jemi o baba oni singlet yo lari jemi o mo fe ke e gba bi nte je bi ti mo lo niyan e gba bi nkan te je ba bo ba si pe aso loro bi omere bo ba so pa ni nitori pe bi a ba je.
1: This is Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: To ba so pe ya di ogbe o le ile oba de Jesus re ti kuni mo ma bi ale re o se pataki je to ko re le kan si.

0: Ipa. This is Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
1: Baba mi lolodu omo are. Won wi pe are ni baba e. Tori pe won o meni to bi lomo. Ajeji ni ko se ni to mo bi to ti se wa.

bawo mi gani omo re kan soso ni Jesu Oluwa eni ti a fe mi mo loyun eni ton sise iyanu ni o jiya lowo Pontius Pilate eni ti a kan mo gi agbelewo